Cristo siya munapis, yami pagtamo. Hakutanda na kuspaya ya Dios ta alabaso.